0: Kakainis na matayo, alam ng pawapi. Aja.
1: Aja. 1, 2, 3, go! Oh, game, go pa! Talaga, Lim.

0: gone, Jenna? And what's up, Sapa? What's this color?
1: Laki ng mga manok. Pang ano na to, fried chicken na to.
2: Okay na yun, yaman na.